Imma na sa pagkarikunggit si ko na kayo tamanta kutin siya tag mi kankuna pun siya ang tawian na radyo albuing sembrador pi asi siya sa pagkarikunggit si nispa uyarinchi asi sumak to tamanta tukuy siya wa ukikuna panikuna amigo kuna mas na siya may radyo ta uyakunggit si kunang lunes to tamanta suktag muso punja suktag muso semana kay semana pis 6 de julio ñapis kay tutamanta tukun kay punja pak tukun tukuy kuna ta saludas paji sumak tutamanta ta charis kangichima sumak samarina tuta kaskakacho nispa mi yaito Dios kankunata cuida kuskakacho Dios kankunata wakichiskakacho tukuy causa ipi nispa mi kunan kay tutamanta programa conectando con Dios en oración kankuna wantandarina kungapa kay tutamanta kay pikanchi yaito Dios kankunaman sumak hachiku una tacos cacacho, así punja, así semana, kai cutin wampis. Dios solamente causaita samaite coscamanta, cancunapis, ñucapis, kai picanchi, kai totamanta o yeringapa. Ñamito con las 4 de la mañana, 11 minutos, chay pachacuna jacpica, Dios paximita, ñahueringapa. Oseas capítulo 11, Oseas capítulo 8, será jacpica, kai totamanta ñahuriso, Oseas capítulo 8, kay sumak kanto to yapay Dios paximita piway yo kanche ito paximita nya uringa pa kay to tamanta.